Mumang ko papadagang, mumang nagi ang tutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano, pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orangaw damagikinongaw, manikid timpu, manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyo putan id nomor iso 6, teka iso walu. Osiri bagatang, osinang kosudongat gata.

0: kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.
1: Kada toko tegako at sunduan na mamaramit diti tadaw kabangsaan. Kotabian tadaw merdeka ko patoin sanan i makikinungo da Radio Kiningaw FM. Yoko i makiwiji mantad kampung tikalatamunan Kiningaw hebat syok niya.

Yang kena kopia sinding manta di Diana Stephen ni igitan ku gisom ka patayon mini gawita tan barati jam ko hopo di sia mini ta ko sabon hiti da ko inan to ko kya pasi ko ku mari ko ngai tai sana tu ka kali perongo di ti Radio Malaysia keningo FM inanggo ko na po timpu de baino omon to ko pailaan tapi naik ko lalobi po ku mari ko yudi anu te kredit alayak.kano di ti sumbangan tunai rahmah te ko STR fasa ko teluti nako timpun no do to pinotikit do dit ko hapadam limo tulan ko walu di nakatalib kya mentok di koyo dit matu har dit apa no koy lo milo no man de koyo netegare intangai te ko ngoyon de koyo tusin te ko STR de koyo kya etida pa STR fasa ko tolu ene kada potunuyon ko mad limo titik tolu riong menonorimo. Enang gada itinapa nga ginumo di tinapa nga na koing kawas da talun hatus na ribu mana na rimu mantan po di teman tadi awal tahun ditik ya. Amsa ginumo iso titik 2 bilion ringgit pinobi montok diti pembayaran STR fasa kotolu diti. Nako timpun na di ko hapadam 5 tulan ke 8 na katalib kya. Haro o 2 karalano dat pembayaran diti. Kumo iso na po nga kumadi ko edit haro account bank. Inagad iti na po nga STR man posongo turus id account bank di koyu. Motok di koyu dit ISO account bank. Kampay no idi Sabah, Sarawak om nagi Labuan. Iti na po pembayaran do STR maya tunay na po nga miloh wansoyon maya diti Cawangan Bank Simpanan Nasional BSN kya. Ilan ako po ilaan, isa ko po ilaan, tapi nay amonto ko po ilaan di ko yung ita insanan manonori mo diti STR hara na po mulahing di ko yudit kano diti STR nga au ko ilo pa yung kura mangintong kya uhupan di ko yu tapi nay tanganak uhupan di ko yung mulahing di ko yu mantok dot may pangintong teko po posliwan dot tusin id account bank di lo teko maya diti BSN sekiran ISO account bank. Alasan dah penghupan diti, penghupan naman tada perintah diti kanu papagaan da winagat da tanggungan teka kosinan da kayu kya. Abang tapi naiko jam ke hopo da hopo dem 2 minit teka sabon harap petimpu kakal da kaya da babayan mo keringau warana po susuyan di kayu kopion da tititulan kabansaan nga bila nagi mandi kayu po susuyo kya ala lebih po kumadi kayu waramatu di nasusu di tahun 70-an harana po tay susuyan da kayu kopi hondot diti pengkura ko mamaramit diti tulan kabansaan di light no milo mandi ko po susuyo ke okay? Teko nun na po ako po ilaan teko po nun sunudan di manda ko yupo gilang o nga milo nagi mandi ko yun po pata do maya WhatsApp teko iti Facebook keningaw FM o mo milo ko nagi mamason kya mamason ko na po kumadot kombolutan kopi na yan di ko yu maana pa di ko yupo tada o pasan di ko yu megal kasari maya diti WhatsApp teko iti Facebook keningaw FM. Karena tu bilang bus memalihis ginawo, sini mata di Jovita Robert, Butia Tobulo, Etina Radio Malaysia Keningai FM, Kuhoi Aramai Bo.

0: jam ko pada miso dua na pada siam ini tak ke Sabon. Kakak limia pada hodi Jack Lake yang mengambil tika yu maya di tika selimpan berusudusun. Mata pada jam ko siam ke Sabon. Lagi sama dia bayan atik ya. Orhai na hari kata timpu. Jam ko pada miso tolu na hapad minit ke Sabon. Megal kasari tiki tada ko iso. Mungkin na otak ko diti ababayan min singilo. Karatiti min singilo berusudusun. Pagulud mo kina otak ko datang babayan diti kada dihuay tapi naiko. Mandi ko yu po pasadeo ngay tengok karatas-karatas di koyu, buk-buk di koyu, pensil teke pen, mandi koyu pasurata nu pinsing ilaan tako data daw diti, moy dad netegeri osorau di koyu, kanu ko minsing ilo diti boros do dusun kya. Pekeroba pegulidi, posiko nagi monta ke depason di naramit ku maya diti Facebook Keningan FM, manta di andong cunis laim hai DJ ko pisanahan ke Sabon, tabi tadau ko iso. Kosiko ko madika andong, i Maria Johan nagi ko pisanahan ke Sabon nagi kumadi Dika, kami kan lagi kumadi Brilliant Fortune Posiko, kopi sanangan kumadika kya. Kopi sanangan kumadika yung ngayta yung sana di sengirongo di ti Radio Keningau FM, hinunggo ko na po timpu da baino. Kakal ko na makinongaw dot ko selimbahan di ti, to gumo sinding nulo da kasawan di ti, man da pumalihis ginawa di ko yu. Baham mata binay ko, banati narikot na di timpu, jam ko pra miso, talo na hapon minit kasabot, kanaw mo kinawata ko di ti, ababayan, minsing ilo.
1: Eh, na malat ka bos dadusun?
2: Haun? Ano ribut?
1: Ano angin? Ano kaya ribut dadusun? Angin! Iya, apa gulo pangu dia? Eh, kay doa ka na dian pangu dia?
2: Aday, agak ngaw kau na. Asa nang lagi makin ngaw, ababayan min singilo in Keningau FM. Manikit ka raw kay sa, jam ka pa na bisa, talo na pan minit, kasuabot.
0: Ababayan min singilo.
3: Kapi senangan ke Saban, kapi selawat wagu iti kesiliman bersusun ababayan minsing lah. Minsing lah takut ke Saban bana, mana kita dah kaisa jam kabar misa tu lena pad minit ke Saban. Apa yang dikelihku encin lah.
4: Nanti kan dia lepain.
3: Pan keritup ni akan dia tak kata lep tu, abing ngaling aku nak kopi encin lah.
4: Eh, nakapunong,
3: nakapunong pabila dia. Baham, kada toko pun masih mat timpo.
4: Aduh.
3: Okay. Tolong maya hai di bainat dikyo.
4: Megal tutunan, kasari.
3: No? Megal kasari yang cila milisa. Pinsing lang toko na pabainat di makikinawa ko nga winga karetiti ta bansa-bansa na tumbalag hitin in daton. Titigay ng daton.
4: Aramay matikyo.
3: Aramay matikyo. Kito ni.
4: Podian na kaya jirin.
3: Ang buli-buli. Nga susak mo din mongunin dat eh mamaguna wiwit ingga nagyanipon ko.
4: Bam timpun na yung kapi opo.
3: Bam timpun na ikuti tombalag ya. Tombalag malayo na pumatiti magiging nakukuhin nga iti kami dat burong pipit. Busun na pa na nga pirit matiti.
4: Pirit.
3: Koruban toko na pati tembalag tayo kaya itipirit iti nga idumoh.
4: Idumoh kiyo.
3: Taakan na pa daw nga paray.
4: Oh, iri na ito asarumi pangakan paray di kiyo.
3: Iri na kiyo.
4: Pirit.
3: Oka, to matiti nga. Ochumil nga otil.
4: Otil. Asangal na duga
3: na kiyo. Topat ka piya, pirit. Hara duwa kagot bansa pirit iti. Isa pirit at ikampung ida saru may pangkan na paray ang isa kago pirit asaru takot agitay kakadayan
4: o mala o wala mala kasari
3: wala kasari pirit tapad it o basta't mga kandat paray nga it watik na podong item
4: item tayo gimari
3: item kami itid ikakadayan na panga nut chocolate
4: oh nakuro malahil ang kampong dahil ito chocolate oh inakansaw
3: inakansaw na kanto ay pirit inakasawid kampong
4: hindi
3: ka
4: nga o ganun pala po
3: sasin asawid ko Lisa may ponjula
4: eh makailisa napati nga iti halang agayo mati halang
5: halang kyo
4: ko kon dewo kad boros da to ko
3: ko gumuan da ti
4: it nang keti
3: no ta kan nang ti halang
4: isa mala na kelo
3: ko kon dewo
4: poni age jir
5: na ta manok
3: kon manok eh kon manok ta kan nang penting nga manok
4: Tulanot.
3: Tulanot.
4: Yui.
3: Tikus. Tikus.
4: Nga alam ba, takan ta tidhar bay no kyo. Alay do ko tanong ka katagkan diyo.
3: Italo no bagi ano ti inchin.
4: Iwa kasar kya mo hilo di kampung dilay.
3: Nga.
4: Okay na ko usneman ko talo dis.
3: Ano na to nila?
4: Yo,
3: gato nila kan. Ara nga susam
4: muso. Susam muso.
3: Susam muso yan. Bam enchil lang.
4: Oh, miti na padaw nga ayam hutan. Oy. Ayam hutan kana pa nga baulun ka.
3: Oh, baulun kyo.
4: Niyagal ko pidi manuk mati kyo.
3: Oh. Niyagal ko
4: pidi. Isam ko pidi salasa.
3: Enggak salasa. Demya galpo na kuona piso yan ito in chilla gakod daw
4: oh
3: item
4: oh
3: item mat gakod daw ham eat mato
4: mala oto ko ito may mato
3: ito plus ka ito pot bagya
4: duy mati
3: item ako ditit ko dit ayam hutan tay ko bolon na bena na pato oh gumatulon na mamiyar ti bolon nga to anakan nirilat bolon at imanok na kampung.
4: Oh, para nakan nun na kaya.
3: Oh, taparan na ba? Kaya bina mangyari. Bina
4: lagi di pirit kaya to. Kakao.
3: Kakao. Kaya nga ito patil mo. Nagyari di.
4: Pagkito.
3: Pagkito hatay ka orangaw takaw.
4: Orangaw kyo?
3: Hmm.
4: Okay, kurgato di. Oo.
3: Ito ni, napad dito ba o? May kinaw-ngawit, take iyan sila to ako yung lagpunito
4: ko. Uyuy! May kalabumiwit din talon.
3: Ito na pa nga, sikirad, harait, nagyari, ipaingkarajah, rood, talon kaya, itukang sukat, take up, ipaingkarajah, lid, gunung toros madi, kaya, alanulon toros madi to, it, klas satu nga, asaro yalag. Mm. Asaro yalag karamot yun ito.
4: Tubaw. Alawa matik yung
3: marot. Alawa. Mm-mm. Suming, nugima, sumingkarad. Sumingkarad na po at.
4: Oo, sumingkarad yun.
3: Sumingkarad na po at ulol lang. Nagyari. Alawa na.
4: Oo.
3: Pagkita na nudit daw. Bam. Sumusot, lisa.
4: Sumusot na pati nga burong enggang. Teko, nami suway ti enggang kanya lang. Teko, hotbill kadwars na suway. Iti na po nga. Iyaw, Nori. Musunggang. Iti na po nga kita
3: hilad.
4: Iti na po nga kita hilad, kusuran hilad Sarawak, kan, tetikya?
3: Oh.
4: Hotbill. Eh, hotbill. Oh, English.
3: English. Lisa.
4: Enggang. Ngayon na kaya lang, kung nung warapiswayan dat enggang kanya lang.
3: Amno na ladusun.
4: Dusun na pati nga. Sungang.
3: No, makareret na sungang.
4: Isay na kelo. Ah, budi.
3: Sungang ka na po. Dahil nga it, manungang datanak po.
4: Oo. Manungang. Mamabot.
3: Mansungang datanak, hitid ko.
4: Oo, hitid lihawa di.
3: Alakanta pisungang, alakanta pisungang, sungang.
4: Nelan mo, ti. Itintulo daw kanto, harang mag-iari kiyo. Oh, tingin. Kapag higya,
3: English.
4: Iri na kanto.
3: Dekia kang po.
4: Hindi, kakawag ko lang
3: kito. Iri na
4: to. Iri na kanto karirito sungang kiyo. Harang pisungang-sungang.
3: Harang pisungang-sungang.
4: Malagi.
3: Inchila.
4: Yoko pa di kiyo. Iti na po nga murbah.
3: Murbah.
4: Teka, aduso na po na nga kokow ka.
3: Oh, murbah.
4: Pinkuku, inagagya kurbanti. Oh boy, bye. No, kung nagbikatutun
3: ka kukuhuti. Kurban na pati nga, igampong nga haro.
4: Oh.
3: Itid, kakadayan nga haro na giti.
4: Oh, kung balik na tid ka, kita nga tingkan ng tako to.
3: Iri na giti, tapat ka piya.
4: Nagya, watik giti.
3: Watik na pati nga, nukalabod dusun.
4: Oh, abuhog.
3: Abuhog ya. Abuhog-buhog at watik giti. Nga, agumo bansa, haro at duho tayo katolo bansa.
4: Oh, mala?
3: Mm-mm. Lat kakao pa nang itidatan la.
4: Oh, nudi nga, beri.
3: Eri, nag-iisayat po nga rin takaw ka nga.
4: Mag-iisayat po tik mato.
3: Mag-iisayat po tik ang uras la.
4: Alam nga. Uros mo. Aray, yes. Aray. Aray.
3: Aray. Ang birik nga win, ikiya.
4: Suway-suway tindok dito.
3: Ni isa ikanto to nila. Ala to
4: sa na ko. Oh, sa to ni Kian no kanto ni Tio.
3: Ikel ko to nila ko ko.
4: Ikel ko mo. Ala ko wala.
3: Ala na gyud to nila nga asusag manusugot.
4: Oh, tayo dige.
3: sumusot kya may kuy ti kami na burong puyo kya
0: puyo
3: burong puyo at tumayan ako gumawat kailag ti sabab nga araw pataranan dat tontolo mo titi apagun mo ti agatang tontolo til angel lang
4: binti ka tontolo dati
3: gusto na pati nga pimpikaw
0: pimpikaw
3: ako ba yung dati nga takaw tikiw kya
0: Anagya.
3: Hindi ako pa tiko ti.
0: Oh, dagima. Huh. Dagima.
3: Hindi ako tiko. Hindi ako.
0: Eh, odoy.
3: Aray, kagawa ko gila.
4: Kasaro ako di susuyan. Cerita dongeng hila si Kuldilay.
0: Hindi ako tiko.
4: Unaulakan ka kagi magkarabaw. Hindi ako tiko. Pansa kayo kakadaw karabaw nga ingadit ni pandit dapat ka. Harap na gayas.
0: Ay, yeah.
4: Sorry, tadi. Amo tapo tayo, karabaw ba? Bisa matbay na, ingadit
3: pa.
4: Umira niya ako.
3: Murut-murut pa nagyari mag-gotop.
0: Parang pag-agin. Agayin mo na ni pandit.
4: Sorry, ba?
3: O, sige.
4: Tamo ka kaya. Ay, din na po. Sarita dong, eh.
3: Puyo tay ka pimpikaw, kaya. mitos to, magkanto ba yun?
4: Oo, rin nag-i-charita ko ngayon.
3: Ma'am, sumusuot?
0: Sumusuot. Pakaraititi, ay, kabasanan na padorong auto ko nga kuruwak. Nga dusun da kuruwak. Nga malayo na pati nga wak-wak. May na ko nagkikila da wak-wak itin malayo. Anasan ko kuruwak na po nga malayo. Dusun malayo.
3: Anaruh mo ti ako diti lisa?
4: Anaruh ta kayas ka kayo.
3: Anaruh.
4: Mukha kaya dito nila, oh boy. Nyo! Ubas na may pagkikuruak.
3: Asa rogyan, arang danaw. Aranjin na ko nagyam mga danaw ni Gunni.
0: Oh, na po. Ano na ni Beno?
4: Artis na din niya Beno.
3: Ani! Kawago.
4: O, bahamit ni sumusuhot. Merbok ka di. O, may galagal ka gudi merbah ka kiyo. Merbok. Nga, doon na pa na nga. Kukuhok ka, tayo ka, kukuhok ka dahil din. Ako kayo lahat, mungunit, kukuhok ka
3: din. Ah, tupat.
0: Oy, no.
3: Irna, ko ngaran-ngaran na kukuhok ka din.
4: Kukuhok ka kiyo.
3: Tandaw, pasuro ba yun tayo ka? Man, ikakumpuan nga rin nagitilis, ha?
4: Oo, arko sari.
3: Doblok nga rin. Ajarang tayo ka, alam ba't ako nagitad, ipuro.
4: Oo, mala, ano saan kumilod.
3: Idamulok na tayo ka kampungan.
4: Oh, damulok na.
3: Damulok. Hitid pa sa relatan nga gumutibay na kukuk.
4: Umala? May akong pag-hamtid tayo.
3: May galagalid. Nagyari di, iti merbah at utik-utik na nga agaya po nila.
4: O, agaya-gaya ti kiyo. Kodo-kodo, malam merbah kiyo.
3: Nga, sigarat it. Nagyari di, ito sarangan mamubur nga. Kasuhata na talo. Tolotin na, tolosin nga ando buburan ng kapagal lagi. Ako na, iradong tonggom. Ako na, tonggom. Wala.
4: Ako na, bagyan. Ito na po tumbulog, tinaakan ka, iti kayo, opo.
3: Pirit akan, kandiyaw akan, walun akan, tubaw, sungang, kokaw, pimpikaw, kuruwak.
4: Magihum.
3: Nga, alanot mo tilo, enchil lang. Sungang.
4: Sige, nakakan na yung sungang.
0: Akan malalo.
3: Akan.
0: Yuy.
4: Yuy.
3: Iti tahuri, kuretan dat burung Raja Udang.
4: Hoy, Raja kia.
3: Burung Raja Udang tay ka mentis kan bersa dusun kia. Di na pang kasoroan data kita takoy kampung. Takaran na peti lisanga sada.
0: Sada.
3: Sada. Mangin sada. Hep may sakahir di sandisan dat bawang dit. It pun mun taka wasat mangintong sada. Angga sada dit ke kita daw om. Oh, sikap na tumupa may na do simbita isa da mamagunad.
4: Ito marajun ka. Tumulok.
3: Mando simbita mamagunad.
4: Ato ka.
3: Tindok. Akan ka. Akan ka gutiti. Kandiyo na pa nga. Mando simbita mamagunad. Karam. Ito,
4: karam.
3: Nga ito na pat. Mantis nga. Tindok at puma.
0: Thank you.
3: Kita nga win na kiya.
4: Uy, yo, baik buti.
0: Yo, baik buti.
4: Tajan.
3: Kasuso ako may tanong na ko yung chino.
4: Ano yung ngirin na tajan kang pupogi?
3: Baka mga namatot kaya pag-ilangan?
4: Oo, lapad.
3: Baka mat, tiyo pagkanto at pag-ilangan takot tadaw bay na tikiya. Tadaw bay na.
0: Ano? Sitting na limot.
3: That, Bagi kita dah kuasa jam kau boleh misal tolong dapat di Medika Saban kada lihoi mengdu de mental pun siga ku madika encilla pun
4: siga nagi obo
3: pun siga nagi lisa pun siga nagi ku madin saran baik kena auto menangan dosa kodong dat mikin au dai hitid aku seliman bersusun kada itu tit misilah berasa dusun hina ku padamat
0: bye abu bayan min singilo. Ikhlo persembahan poros dusun kuhoi aramai bo.
5: Nah, yo kuyi Raymond Majuma antar sikuran ke selimbahan beros dusun. Peningau FM, siokom aramai bo.

Bansayan Ramuyun. Ang kininyo ra kininyo FM. Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kininyo FM, hebat am syoknya.

Takotojo, pangitakan na oro kebangsaan. Sawato ang urmato takaw jalur dumilang, ang togong takaw ro pamagunan, ngara pasisindangan at rumah agun. Pamparamayan na oro kebangsaan sa lakaayuk, ang takaw kayo norono tatandu, ang atangkulan itakaw mamagun Indonesia, magugurumat, rondo buang, togong takaw ro pamagunan, kabaluran ang sesuai raubama, bulu adat ang kaulayan. Indonesia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan.

Ya bah kakaraino patut tuno kupiramu yon loho nunggatara oroh itu. Ya hino operam tulu hari bulan sila kawalu ruang hari burung operamonom. Lohono susugata balung aringgit 5.5 sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 4 ringgit balung operam 5 sa kilogram. Gata kapingan grade karwo 4 ringgit balung sa kilogram. Gata ngatalan Gata kantalan grade kasa 4 ringgit 6.5 sa ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo 3 ringgit 8.5 sa kilogram. Am gata sikarap sa 1 ringgit 4 sa kilogram. Panduli ako po yung loho no susugata 8 ringgit 5.5 sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 4 ringgit 8.5 sa kilogram. Gata kapingan grade karwo 4 ringgit 8 sa kilogram. Gata ngantalan grade kasa 4 ringgit 6.5 sa kilogram. Gata ngantalan grade karwo 3 ringgit 8.5 sa kilogram. Am gata sikarap sa 1 ringgit 4 sa kilogram. Am aho itu pinengkual nu Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Ampa kakak Paili Raimion ang kiningo? Paili Raimion, angit torabilin mo yun, mayra wasap mayra nubuluho sa siyam lima balu siyam, onang balu, onang balu. Amrais takapo ang kiningo raro rimbay, yohino rimbay ng busuan mo, rimbay ri Datu Francis Landong. Am sumunuhin na bahorin by Rui Teresa Anjun, Nantuliaran, Kolondo Bilin.

ang sayan, ang piningora, Kaningaw FM, Lord Ramon, ra kampung ginanun na bawat, pahayaman taga Onsoy.

Ya pa gagal kansen nanti ngay suami nam kansen angakan ra tangan oro. Ampai li remi nang inum ala bara sungai dapat oro ala sutu am kakulingon ambal karaja lusar no pahun. Ampa kakaun mera karitano ang kiralan onsoy-onsoy wangon kansen no inan kaulonan ampin no inan am hinarakoson onsoy-onsoy yak kasukura ulion kapo am sukun. Ampa kaka kosan apa rajam kasa talung opor ngamini tratangan oro akaya takara inatangan pamahunan mai yohino rondo inatangan ini witnu rangan angka raja DJ Ijal am rajam karo akaya takara inatangan pengaman monsoy yohino pa kita akan rah rimbai. Ampain kuanangan poyo rarangan taka Roslan Miasin nang iturabili mai ra Facebook mai kan saya datang noro am kan saya anting es rim ramuyun. Ampa kakak beli kapo ang itarabilin mo yun may ra WhatsApp may ra nombor loho sa siyam lima walo siyam onom valo onom valo. Ang resta kapo ang kiningora rimbay na katibusuh guang kwali rimbay ri Razimin Ribin rimbay limbang na lambayong rimbay ri Dizobalon am rimbay into ri Belton Aping ugat mo. Rais may ra mo ra kasalulan ra ho numurot pagayaman takaw monsoy.

ay oya pisau kiko kami kalihi takano puno pamahunan pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orau kasa rajam kasa talunga

Ya bahag kaka pa yung kunang ramayon ang kining ramo ra radio kaniya FM na kintok mayon. Ang pa yung kunangan pa yung ramayon ang itarabilin ramo may ra Facebook am WhatsApp may. Ang pagkakaray no, jam karuo limo nga opor nga minit ramay, am nakasukutakan ni Raka Paparan no kasalulaan. Raho numurot, ra oro hitu, amakiasyaw sinolay raho ika onsoy naringoh mo yun intarako. Ang pagkakasumuno hitu, ranganin takan urangan angkara jad, DJ Aida ralong kasalulaan raho numalayo, santay petang am harmonika. Amra sta kapang kining ora rimbay kini tak nurangan taka Milda na kita kra rimbay ruli-ruli asinwalan rimbay ri Nur Faziana Imran am rimbay kini tak ri Ajia rimbay Okoyak Sangolun rimbay ri Hani Peter. Am hina kentara kau DJ Zah Salam Malaysia Madani paing kuanangan.